0: Sua irina tene mobaya, ambena irina tene kifi ake Yesu apeti muna moleki tene mobia. Tereti momo samboli fis tongaso, tona yetinga ngu asi, mobia tereti mo tosu mo peti gakeke. Mo peti uru ton alendeke mo moleki mo on, yini su apeti wara mo pepe. Ki ake a ye tongaso si amo lengeti uam, a mufade a saran tereti ala kolo titene ala gwe na usebira.
1: Me a yoro wala a kifi swala lundo ti fanigisu ake fatere tala tungananye ake manifeste la ni tungananye
0: singila mbi lundo ti tenala mbitene mobaya wala kifi ake akode sosi akotara andu ake nani e amolengesi wam sosi agwe fade na usebira ti gigi mobimba mbi ti tene ambeni ake fade na ayini so na teresala e kifi ni wala mobaya ni so ake passé tonne mobaya ake so tongana inga pe letingombi awaramo na katitimo e moinga ndoso ke ton letingombi ni awara katitimo ake ndu abetimo wala afufutimo na nyina nyene moke warakui ezoso ake na mobaya wana kifina terlu mobba loke pikani etant le pikani le zikani na niveau ti katitilo ndoso le petit muni luzana geretilo inga pe longa kwe le petit bien teretilo le petit gato ngana a liti bobo tongaso mo bati mo liti bobo la anda ke zola le bien teretilo le ga liti bobo wala le petit bien nga teretilo le ga keke ou le petit bien teretilo le ga ndeke le uru le on me don le tingo mbisu ake saraye oko na le pepe et ake aye so jusqu'à la so angba na kodroti na tapande mo ke ba na tik batati bangindo so ambena zo ake da mba inga pe mbeni ndawu asitonga so wala kutukutula kbo mbeni zo lutina sese u ake kururu asi akbo zoni lutina sese mbalo ke mene tilo ake sa zo kwe abake yolo kuyawe memo ke ba ambena zo ala ke sara mbeto tigo ti ndu zoni mbangati nyeng mbangati so inga pe zoni ake na yeti terelu mongati ndu zoni tonga so ake mmo si motina sese yeso na terelu so le bien ni ake mola motina sese et le londo tilo ando ti gerelo le moti le gelo on mola ngba na place lo et ni la moke bana ti batati bangi deux fois ton a ndao a si moke ba azo ake gi ala yiti nduzo ni yape inga pe zoni ake na yeti terelo ake ayi ton a ki fi ayi ton a mo baya sola et na gungoni na birat ou se birat ki mo limba bien ni aye tongaso ake fade na tereti a molenge ti wam ake oko ti ayorosu ala sara na tertiala kolo ti tene agwe na yati biraso la mbeni use birani ake yesu ake plus compliqué ali ngangu mingi ngangu ngbangati nye ngbangati so asoni so agundani alondo ayo moke ba kozo ti tene zoni agwe par exemple na gingo nyama wala le ti gwe na bira tongaso lo ke zi aye ti ya ti lo a estoma ti lo a intestin ti lo so lo zi ni kue le mu lo za na ya ti tawa ti basenji si amu ni aza na gbe ti gbogbo e zo ni amu lege a on wala lo gwe ti gi nyama wala lo gwe na bira e zo so adoa ti bando adoa ti bembendo na ndö ti tawa ti basenji so si aye ti ya ti zoni so ayeke da ayeke kozo wali ti lo so lo yeke na confiance na lo a 100% lo hinga ayeke lo peut ti sara ye kirikiri ape e lo yeke bata yanga ti chambre ni na kangango ni e lo yeke bembendo na ndö ni lo yeke gue kirikiri pepe ngbanga ti so tongana lo sara ye ti kirikiri bira so zoni so ague da so lo yeke na pasa ti kiri pepe inga pe logo ti gi kuta nyama tongana lo sara ye ti kirikiri na poko ti lo bia ni zo so ague ti gi ngangu nyama so wala ayeke ngba wala ayeke doli lo yeke wara nga le pasa ti kiri na kodro pepe ngbanga ti so wali so kusala ti lo ayeke ti bembengondo na ndö ti tawa ti basenji so bia ni amu na lo pasa ti tene lo kiri pepe ngbanga ti nye ngbanga ti so ayeke awali si ayeke duzo e ayeke awali si ayeke bata fini ti zo e ayeke use ngobo so si amolenge ti wam so ague na use bira ti gi mo bimba apeut ti tene a utiliser ni ayeke andara susi akutarati andu akenani e akayusu mpiti wara nambegeti sese ti wa
1: singila mingi kutara Xavier Mbembele use kapati kwa singa mba itibe Afrika ake elutige inale ke tingbiande ge kekereke na okongongasu tiba dutingo ti a ancien combattant na yati société
2: singila mingi na la imano ensemble de fils ngana kotaka za vembe mbele wa ratera yo ton soir na bumbi tili ngaso ke tombela na ina ndoti tine titamblango yamba na yati zwa ti sima ima ngati ndaka na bumbi linga

Efuka na dia tupe kai ngaki te mori tuku atu fuki o sa tatou kupu singa lea o te aho kan whania toa. Upe kun whaingata ia i tu mea ngā ue whenua hui. E uku tōtou e whakatahi pe anai muia i te waha ka hoko mai. Tu ia tuku tō whakamaholo i ka e ngai tō whakanolewa ki te maholo ai ni whaivalau. Moko tō whakamaloto malahi i pe fuki i ka e ngai ki te hukatu o te tūlaki o te ungawe.